0: Dragon Fruit Plus.
1: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usak ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yan pangihi sa usak ka gabi, halos o anak ko itinatulgan. Sa pag-inom na ko, Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadyutay lang mo, natukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcase. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, hantod ka rin rin. Iyon na kayo epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsuna ng Tonaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
0: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Turn it up. 98.5 Radio John.
3: The top hits and the latest on Radio John.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Ikaw ba isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas? Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
0: The top hits and the latest. Top hits and the latest.

Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Aniya na ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa gyud. Alkasi para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Gawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Wapo taya!

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalba.

0: Agi.
1: Naunsa ka din, ha?
0: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
1: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para anak, ha?
0: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
0: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
1: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
0: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
0: Dagana ding ingredients ani, no?
1: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulayi dayon.
0: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
1: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
0: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: More music. 98.5 Radio Time.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang ng mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Pisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
3: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Dance.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayong Dragon Coffee o Haplas. Nasulay ko sa Dragon Fruit Plus, ayaw mo yung Haplas, ana, itong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit na dyan mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hot hits, hit, turn it up. 98.5 Radio Dunn.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabanan sa maayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 mg nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So, stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas, magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
3: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato sa mga listeners, nanay, tatay, palo, nagplastada, kung asa mo na mutang karoon sa inyo, namutangan. And of course, mga suking tigpaminaw, yan sa inyo, hang igala, di ba? Maing adlaw deh ka Dragon Mill. Maing adlaw usap deh sa mga listeners sa itong kanunin nagkasunod sa itong programa sa nagkadaian nilang mga soaking siyabihanan. Higa like so on, from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement. Nagbahay kayo mga soaking tigpawin na huwag pipila ka mga minutos sa itong hatagan o panahon ang ato usap mga panglawas, ang ato usap mga produkto mga soaking tigpawin na sa mga kapsula o guban pa niini para usap maprotektahan ang ato usap mga maayo nga lawas o aduna kita ay prevention o no? Dili angay ang kabalakan ka Dragon Mill. Adili angay kabalakan mga soaking tigpaminaw kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold dasok na kini sa nutrients o ang ingredients niini gawas pa niini mga soaking tigpaminaw puro herbal natural man ang maong mga sangkap o niya o sa mga ato usab nga kape nga dusi ka klase nga mga herbal ang nahalo niini dako kay lig katabang sa mga kaigsoonan nato nga na problema sa ilahang panglawas na problema usab sa ilahang sugar nga gibawala usab sila sa ilahang mga soaking doktor sa pag-inom sa pampublikong kape ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant no dako kay katabang nindot kayo nga naman walang palpitasyon og ang ato usab nga Dragon body oil mga soaking tigpaminaw ay katabang punis sa mga dunay mga varicose veins, rheumatism, and arthritis. Pagkapoy imong lawas mga soaking tigpamatagabi, trabaho nimo kapoy kaayo. Nanay tatay paala, pagkinig siya gamito ang nindot kaayo nga panghaplas, amo ang Dragon Massage Oil with Chubaki. Mapalit ninyo higala sa mga butika dol sa inyong lugar. Ay makalimot usab sa ato usab nga kinini ang Heartmark Stream, coffee for men mga soaking tigpaminaw with all kinds of ginseng, ay mo kalimot na ini mga busing na to nga gusto yun nga mo inom 1 cup lamang sa Hardmax Stream Coffee for Men. Power up your performance Hardmax no pag ikaw naka Hardmax no magsarap ang saya pag ikaw nakainom sa Hardmax no ang ato usab mga soaking tigpaminaw nindot ang performance paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. no mo na igala kung kapoy ha hago kayo inom og Hardmax no okay so ay mo kalimot mga soaking tigpaminaw ang ato usab mga Keskin Glow Power Whitening Soap o ang ato sa mga Dr. Ponji Soap na problema mo sa inyo mga pamanit higala gusto mo nga walang piklat walang katul-katul sa inyo mga panit kininag yun ang sabon nga para kanatong tanan mao ang Dr. Ponji Soap ang katapat lamang niya na up bun e ringworm doon naman kay katul-katul sa unsa pang klasis pamanit nya kaabag usap na to mga sokintik mga ato sa mga Keskin Glow Power Whitening Soap kung gusto mo hamis puti ang inyo mga pamanit mga higala apin ninyo hamis kaayo tanahon like kutis artista kanina giyon ang Keskin Glow Power Whitening Soap ang katapat lamang nena ay mong kalimot mga sokintik mga ato produkto mapalit sa nagkada yung butika o pormasya Bisaya so gami danaw mao na higala ang pirotantik ayo ang ato sa mga panglawas higala na kinanglan o minerals no pag wala tay mineral sigala, wala po tay vitamins, kuyog ina sila. Nakinanglan ta og minerals no, like calcium, no mo na siya pinakrindot kayo nga minerals no. High quantities sigala nga mao nga vitamins and minerals. Ay nagkahiu sa mga soaking tigpaminaw, ang sulosama nga kaikaayo sa mayo nga lawas kining gitawag og calcium. Basta calcium mga soaking tigpaminaw usa ka minerals nga anaa sa himsog nga mga bukog og ang mga ngipon, di ba? Og ang ato usab nga koko. Ay mo kalimot mga soaking tigpaminaw. Ang atong produkto, kompleto na sa ingredients like Dragon Fruit Plus, Dragon Fruit Gold, pag Dragon imong tamaron matag adlaw, sigurado ang imong bukog palig-onon.
2: Yes mga soaking tigpaminaw, are you feeling weak and tired? Time to boost your energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, rich in vitamins and antioxidants nga makatabang nga pagyud sa imuhang immune system. Ligon nga lawas, nindot nga paminaw, matag adlaw. All natural, safe, and effective. Ang atong Dragon Fruit Herbal Capsule, ang atong Dragon Fruit Gold, available na sa tanang mga butika sa inyong mga lugar, Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Dragon Fruit Plus 650 mg.
5: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Pertol Kapi o Haplas. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute na ko aning tambala kay ako nasuwa kong naayo.
4: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Jones.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Persol Kapi o Haplas. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa nag-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: 98.5 Radio Dan.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
3: Pure energy.
2: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go!
3: Pure energy.
2: Naanakini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit.
4: Go
2: na. Dragon Fruit. Go.
5: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.
6: Buong world.

0: sa puso ng binalbagan.
1: Ay, ito na!
0: Isa lang ang tunay na una.
2: Yun na siya na sabi ko sa'yo.
0: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
3: Okay, 98.5 Radio John.
4: 98.5 Radio John.
1: 98.5 Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
0: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palugpa.
5: Ihanda nyo na ang inyong makulit na tawa. Dahil nandito na ang inyong makulit na papa. Papa JM. Dito lamang sa ating Radio John.

Alright guys, 9.5 radio dyan. Gwapo-gwapo na guys, siya Palok. Sugar time! It's 11.18 and gwapo na guys, siya Papa JM until 1 p.m. Alright guys, a beautiful Wednesday morning. September 23, 2026 guys. Okay, so gusto mo join 0921-284-8590 ako nga at line. Alam mo bang minamahal ko. Okay, so gusto lang magpa-shoutout, live na lang guys sa mga Facebook account. Search nyo lang Radio Jambi Nalbagan and comment ka mo guys sa akong live hasta alauna and try ta basahon isa-isa later on. Para yung best nga na doon guys. Nababaliw na akong talaga kahit mayroong ibang nagsasak. 11.19, hello and good morning sa people sang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Guys, mapapang natin. Pwedeng sabihin nyo to sa kanya. Check sa mga tito and tita natin nga. Gapangita sang herbal nga kape. Taga number one gina guys, healthy nga kape. Okay. Available sa mga JBX Pharmacy sa may Pharmacia Kamisita.

Pagkagabi, straight-straight na din niya, pang yang. Oh, hindi ka na naman, hindi ka na magluya, ya, pang. Ay. Ayun, so, available man aton nga Dr. Fungi, ang atong number one antifungal medicated soap. Ayun, so, available man aton nga Case King Glow with Dragon Fruit Extract. Okay? So, mamamang na ito nga gusto magputik na in no time. Kaya we still have 93 days to go para mag celebrate sa aton 2026 nga Christmas. Again, may 93 days. Kaya pa kung galibog ulo mo kung ano gusto mo ipamaskwa sa

Also ang atong case King Glow kag atong Dr. Fungi para healthy tanan. Pang Julius available sa pang sa mga JBX Pharmacy. Kung arada ka kung narakada sa may kabangkalan ba si Mera sila nga JBX branch. JBX Pharmacy. Kung diri ka sa may binalbaga niya pang available sa may farmasya kami sita. Kag sa Florete Drugstore pang. Angayan. Sakto ginasi mo pang ang Hard Max Stream pang. Sa nga na paranda pang hard na max pa tapos extreme pagit. Sakto ka na pang para ma-full charge ka pang. Bakal ka na sang kape nga Hard Max Stream pang. Diba? And pang Julius, again sa mga listeners naman guys, kung may mga tawag ni may mga Viber ka mga account, we are still developing guys sa aton nga live calls. Nga kung magtawag ka mo guys via Viber, ma-flash ka mo sa mong screen. Okay, so again sa may mga Viber dira, may mga ano or wala, try nyo guys install guys kay basi this year ma-implement na naman guys sa aton nga live calls via Viber. So tawag ka mo guys sa aton nga ano na Viber account para ma-flash ka mo din sa itong screen. And pang, try mo man pang aton nga Dr. Fungi pang kung may mga katolka-tolka ka gusto mo madula. Dr. Fungi lang na pang ang number one nga bulong. And also kung gusto mo magputi, para sa akin nga kapainit Japon, gamit na sang, ano, sang case King Glow with Dragon Fruit Extract. Oh, nadula na siya, di na to siya. Okay guys, sa mga solid listeners na ito nga gusto ma-join sa ito nga live calls. Okay guys, ginaano pa guys, kina-set up pa na namon through Viber account kita guys. Okay, so ma-flash niya sa screen no ang inutura while ka-greet ka mo sa amon. So wait ko lang guys. Yes, Pang Julius. And shout out Idol from Kabadyangan, Himam

galing kay Pang Rafael Porras. Abalon talaga ka, Julius, kung ano to para ikaw ginang makauna testing. Sabihin nyo to sa kanya. Okay, sa mga wala pa guys, download ko mo guys sa itong radio app ha. Search lang sa may Google Play Store nyo ang Radio Jan at 8.5 Binabagan. Click nyo install and makapamatikan mo guys kung may wifi ka mo kag data. Magpatubo ng balbasang uso. Shout out, good morning sa Team Pilingon, ilocate Janet, Ribi, Cheche, Cheryl, Ami, Ana May, kag sa Tagabutong, shout out lang aling kay Shanet Pangalinon. Shout out man sa Family Porras, aling kay Rafael G. Porras. And shout out naman ang mga Palupad Boys. Kag mga Hugpa Boys, dapat yun sa mga papang nadula, inyong mga listahan. Sa shoutout sa inyo, happy listening lang. Ngayon, abangan nyo kayo sa every Saturday, 11 to 1 p.m. si Papa Jobber. 7 to 9 p.m. kada Sunday, again, alas 8 sa gabi at alas 9, ang hugot pa more ni Papa Teds kada Domingo, guys. Ngayon, shoutout sa, ano ah, kay Chubbs and Daan. Shoutout si Chubbs!

Maka, good morning dra sa may barangay in Claro kay Cap. Kay Kapitan Danilo Palmera. Cap, shout out sa inyo Cap and sa people dra sa may barangay hall. Shout out sa inyo da guys. Ayong aga lang da sa inyo da. Always welcome, small things. And shout out naman mga gwapo na ton, mga tricycle drivers kaya naka-tune in dri sa radio dyan. Shout out kay pang Runitor da, kay pang papabongbong, bongabonggang bongbong. Sinsya guys, layo guys. Nag-extend kami sa punta guys. Wala buton ko pa di mo. Pang good morning, shout out sa family Pundador. Alay kay mang Justine Pundador. Shout out

Terranova Computers and Technology Incorporated. Again, sa mamang naton, nga kapakita sang sign. Nag-pray kay Lord kagabi nga, Lord, kaya ka bisayin nga, nakabakala ko sa laptop. Okay, mang, ako na yung musayin. Okay, kung kapakita ka sa laptop, nga pa kaya sang bulsa mo, kaga dugay maguba, as in na, may ida guys. Okay, may araw sa bong available si Terranova. May sale sa subong guys ang iya nga Asus Vivo Book 14. Ay sa mga mamang naton nga mga business woman dira kagapakita sang bolos ng ila laptop. Okay, again pwede ka makakagto guys sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City, Arad ng Terranova. Kag sa mga busy diya, kag daw wala pa tayo makalusot, pwede kang makatawag sa 435-7227 and sa 0943-131-6807. Ay sa mga kaplano na magpatakot sa solar packages, again, may ara guys nga ano si Terranova nga via BDO. Via BDO financing plan guys. Again, sa mga kaplano na magpasang solar, pwede ka mo guys ka no kay Terranova via BDO financing plan. So kagtuwa lang mo guys sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City, or tawag ka mo guys sa 435-7227 for more information. Bago ko lang na ano, Joel Sir muna. Kung wala mo na tandaan, kakto di sa stasyon, kagkupya ha. Ay, harang ka lang sa screen, nag-flash o. Oh. Shoutout kay Papa GM sa Tanginti family sa May Butong. Kay Nanay Mila, kay Tatay Tony, lang kay mga Cheryl Alvarez Galuno. Good morning pang pa-shoutout lang. Watching from Bacolod City, aling kay Riden Sermona. And shoutout man sa palangga niya kung asawa nga si Jenna Jimenez Pora sa ligi pang Rafael Panjuberta. Ara na pang sa screen pa nga ang contact number sa Terranova. Nagtuoy na lang, ara lang sila sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. I-Google map mo na kagiways mo. Huwag ka pang tapos update po kami pang para maano to sa kilala ta. And shout out sa people sang Gons Barbershop. Again guys, kung pakikita ka mo sang the best kang managupit sa inyong buhok, up to date kang mga hairstyles, Gons Barbershop guys. Aralan sila sa may dalam sang personal collection, kagtupad sang LBC Binalbagan. Arata guys ang Gons Barbershop. Gusto nyo magpagupit o kung gusto mo magpariban nga upod si Papang, nagtola ka mo sa may Gons Barbershop kay namin. Dada guys, book na ka tama, may aircon, tapos may TV, malingaw ka pa. Samtang ka chismis ka sa cellphone, kay gaulat ka siya. Ay, nasa siya natin manami po sang Duig Sam Incorporated. Kaya kung makikita ka mga isang service pang daily drive mo. Or kung ulang pa ang gamit sang inyong mansion. Pwede ka muna guys kakuha sa kong duck click na color itom kag washing machine guys. Washing machine with dryer with Honda click version 3. Shoutout sa people sang Do Exam Incorporated, also kay Sir Jordan Reyes. Shoutout sa inyo mga mami sirs. Bulaklak para sa'yo, ano bang gusto mong gawin ko para ma- alright, at ang oras, alas 11:31 na. I'll be back for more.

0: ikaw mula isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon ang balsang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
1: Kahayag sa panit imong gipangita, dagana kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Much more music. 98.5 Radio Time.

0: Sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: Alkasi! Alkasi! Aniya na ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa gyud. Alkasi para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
2: More music. 98.5 Radio Dan.
3: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
4: Safety sa bakong. Dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
5: Pila nakabulan imong inom sa ato produkto, ma'am?
4: Kuan na, 6 months na dayon. Puyag-puyag wala na siya nito kayang dili ko kalagaw dayon. Inyong hanga as mo'y sige na kong dihaplas food sa ko ang tuhod.
3: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
6: 2 hours of non-stop hit music. The top hits and the latest. The top hits and the latest on Radio John.

Nagapangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na bala nga nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
3: Pakinggan ang mga musikang nagpaaliw at nagpauso sa bawat Pinoy.

ihanda nyo na ang inyong makulit na tawa. Dahil nandito na ang inyong makulit na papa. Papa JM. Dito lamang sa ating Radio John.

Nyo. Alright guys, and 8.5 radio dyan. Gwapong-gwapong kay siya. Palok pa, check your time. It's 12 na guys. Order na. Alright, good morning and shout out sa Family Supliano. Olveros, Matio, Santa Ana, Dulman, Baldimar, Valencia, Kagsatupat, Balay Namon, Kagsatanan na lang, nagapa. Nakakilala sa akong greetings coming from Rona Olveros, Supliano sa nga Sitio, Maricel, Barangay, Kansolongon, Sakop, Sang Isabela. Shoutout sa inyo, Mang Rona. Lamang sa pagpamatay. And pinapashoutout ko lang mga kapatid ko na ara sa Bacolod, tsaka kay Al Jesus na ara sa work nila. Greetings coming from mga

Sila John Ray Bulay, Alvin Paborada, Gladji Morano, Benji Matiliano, Jericho Rosal, Romeo Mandoya, Brian Casoyon, shoutout sa inyo mga papang. And shoutout naman mga Taris-Taris Boys Pagid. Shoutout kay FJ Cervantes, Brian De La Cruz, Mac Villanueva, Brian Hagukoy, hanggang ayari nila ko nung si Lotpo. Shoutout sa inyo guys, alam mo sa pagpumati sa radio dyan. And also shoutout naman ang J-Lo Fitness Gym and Applicable Court kay Papa Leo dala sa tapad sang sang duik sa Binalbagan. Shoutout sa inyo guys. And a shoutout kay May Barbaruno ka kay Sheila Baklan from Tuka Bagong Bayan, naling kay Aushen Olmido. May pa shoutout sa may Rumo Store. Hello guys, shoutout sa inyo guys. Okay, so gusto mo pa shoutout, live na lang ko kayo sa mong Facebook account. Search lang Radio Jam Binalbagan and comment ka mo guys sa akong live basta tadi alauna. Hello na lang guys.

Ayan na gana, so gusto mo pa shoutout, live talaga kami guys sa aming Facebook account, search lang Radio Jambi ng Bagan, and comment ka mo guys sa akong live. Again, comment ka mo guys ni Mong Yoya, kaya sa Tali Alona. Alright. Wait lang, mga listahan ta guys. Mas yung magkaladula, balda. Again guys, sa mga tito and tita na ito, nagpapakita sang kape, kaya ba ang bali doc, bawal na kamo sa inyo mga kape. So switch na kamo sa healthy nga kape. Ang healthy nga kape, ito ni story yan guys. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix lang aton nga topics na guys. Eh wala na ta sa iba nga kape story yan. Si Dragon Fruit Herbal Coffee Mix na guys. Ay sa mga mapang na aton, nga medyo low but good. Kahit ka po'y always gusto mag extend to the limit. Hard Max Trim nga kape guys, ang imo nga baklon. Again, available sa mga JBX Pharmacy, kaya sa may pharmacy kami sita, kung ari ka sa Binalbagan. Kung wala ka guys, so pangita ka lang sa JBX Pharmacy sa inyong lugar. And I'm sure available gina guys ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix sa inyong mga lugar. And kung gusto nyo mga guys mga regalo, include nyo na guys. Number 1 sa listahan nyo atong Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Next ang atong Hard Max Stream nga kape. Dason ang atong Dr. Fungi ang atong number 1 antifungal medicated soap. Next ang atong Case King Glock ang atong Dragon Oil with Chewbacca Extract guys. All in 1 na guys nga regalo sa sininga 2026. Kung hindi ka na magregalo sa mga ano-ano pa, bakal ka na guys sa aton nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Kay healthy gina guys, as in promise. Sa mga nag-exercise da, nga wala gabuhin ng ilang mga ano? Tapos exercise ka on the on, diba? Diba Ben, no? Walking tali maka kilometro. Tapos mo niya punta sa Alright, again na sa mga papang naton, gusto mag-extend sa ilang mga upura. Gusto ma-achieve ang employee of the month or employee of the year. Switch ka na pang sa aton Hard Max Trim nga kape. Para extreme ang performance. Napa-opisina mo na or sa sulod sa inyong kwarto. Okay guys, again, available sa mga JBX Pharmacy. Kag sa may, ari ka din sa Binalbagan, sa may Pharmacia, Kaminsita. And sa may Florete Drugstore, available guys sa itong mga produkto. Nato lang mo guys, and bakal na ka mo. Okay, pinaka-the best ka sa mga papang nato niya, atong yung Hard Max Team. Start strong, stay driven. Kasasasalod sa inyong kwarto.

kung gusto mo magpariban ka upod si Papang. Okay, kagto na kamo sa may Ghost Barbershop. Ara lang guys sa may Markado, diri na ito sa Binalbagan, sa Dalamsang Personal Collection. Kag sang LBC Binalbagan. Wala pa daw mo, Barcel. Shoutout naman namin po sa BM Bills Payment Services. Guys, pinakabarato when it comes sa cash in and cash out. BM Bills Payment Services, aralan sa guys sa may Venmo

Alas 12 ba hindi na guys? I'll be back for more. Stay tuned lang guys. Ay, shoutout galing kay ano, kay Tagladis, ako sa Limeca, kay Tito Fredo, kay Pia.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbas.

0: ihanda nyo na ang inyong makulit na tawa. Dahil nandito na ang inyong makulit na papa. Papa JM. Dito lamang sa ating Radio John.
1: Okay guys, 9.5 Radio John, go pa pala guys. Palokpak. Okay, let's check our time. It's 12:54 na guys. And sa mga nag-join, thank you so much again. Unfortunately guys, hindi ko ka-proceed sa kanyang Facebook Live due to may technical problem ang aton nga live streaming nga PC. So pasensya sa mga nag-aulat na magbalik ko. Magantay ka ba? Wala na! Wala na! And kita-kits kita guys next week, same time, same station. Ayan, naging kayo sa download ko po guys sa itong radio app. Search lang sa Google Play Store Radio Jan 98.5 Binalbagan. And click nyo yung install guys para kung may mga problema nga gamay, pareho sini. So non-stop guys ang inyong pagpamati. Again, thank you so much everyone, stay safe. Papa JM out. And abangan nyo guys sa Saturdays, every Saturdays and 11 to 1 p.m. si Papa Jobert. Sunday 7 p.m. to 9 p.m. ang hugot pa morning Papa Ted. Alright, thank you so much everyone, stay safe.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, binalba

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Do XM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan o masaligan? Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ugluya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!

0: Fruit Plus.
1: Rosemary Bantilan, Doc. Taga Amlan, Doc. Atong pag-una, Doc, gasakit-sakit akong tiyan na ako'y ulcer. Nga, tapos magsuka-suka ko, Doc. Nga, once a week, maatake siya. Dayon, sunod na po, maatake na po siya. Karon, Doc, okay na jud ko, Doc. Sukad atong nakatumay na kog Dragon Fruit Plus. Wala na jud siya ni atake na ako. Nawala na jud ako ang sakit-sakit og kanang ulcer, Doc. Itumay na jud na nila og Dragon Fruit Plus, Doc, para mawala na jud na siya.
0: Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
3: Gapo taya!
2: Gwapo taya!

0: Ginalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa maayong pangluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Kanong yes. Adlaw wala inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc?
3: Yes, welcome. Oga mayong adlaw, diha ka-Dragon Mel, mayong adlaw usaw sa mga listeners nato sa nagasunod kanunay sa ato programa ka-Dragon Mel. Bisaya soga Mindanao. Niana usab ang inyohang obo, sigala, iksoon sa kahanginan, uban ninyo sa inyohang mga suking sibihanan. Sa matag takna sa ato ang programa ka Dragon Mill from St. Vincent GSK Healthcare for the Supplement Trading na pamatud-an na sa mga kaigsuonan nato mga kababayan nga nakasulay sa ato ang produkto nga napaka-epektibo garantisado o barato sama niini panalitan sa ato nga produktong kapsula like Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Og ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no mo ni higala. Og ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki ha. Ay makalimot mga sokin tikuminaw good for varicose veins, rheumatism and arthritis oy, mga sokin tikuminaw. Mga busing nato 1 cup lamang sa ato usab nga lami ang kape. Ang Hardmark Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng. E ready na mga sokin tikpaminaw ang paglabing-labing no ni Mr. og ni Mrs. no mo nindot ang performance sigala muhatag dugang kusog alang usab niadtong adunay mga problema sa pag paminos no di ba minus na mo tindog si Manoy labi na gid usab sa ato mga kaigsoonan nga mahiligon usab sa mga tamis na di ba. Basta hili sa tamis mga sokin tigpaminaw, muhinay usab ang performance. Mo na hinay pud mga sokin tigpaminaw, muyango si Manoy, di ba? Okay, so katausap ato produkto usab atong mga iksoon ato nga dunay mga minor skin disease, dunay mga bone aim, mga ringworm, di ba? O guban pa mga sokin tigpaminaw sa mga problema sa pamanit. Ani ana ang Dr. Pondisop nga moy muhulip ni ana mga iksoon ha. Mo na siya muhatag og dugang kalimpyo sa atong pamanit pag ikaw mo apply nining Dr. Pondisop kaabag ang Keskin Glow Power Whitening Soap. Kung gusto mo hamis ang inyong pamanit like cutis artista ang resulta, gamit mo aning Keskin Glow Power Whitening Soap ha. Amo na higala ang ato ang produkto ha, produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga moy mutabang muhulip sa nagkadayang sakit o gabalatian. O na igala, aside ana atong isgutan usab sa pipila ka mga minutos ang naasa ingredients sa ato ang kapsula sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule ha? Labi na sa pag-promote usab sa growth boost fertility mga igala. Muhinay gani ang imuhang circulation sa dugo gamit og tumargid mo sa Dragon Fruit Plus o Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Amo na igala, naausab ang usa sa ingredients nga moy muhatag og possibly mo impact ngadto usab sa pagkaluya sa ato usab nga lawas mo hatag og kusog mo trust gigala og muhatag og source by regulation no mo hormones level optimizing ovarian function mga sokin tikuminaw and enhancing overall mga higala impact sexual function, increase lubrication, mana organize organism and sexual mga sokin tigpaminaw. Nga nasa ato usab nga produkto nga mamuhatag dugang kusog, kabaskog kalig-on labi na gyud sa ato usab nga lamian nga kape ha. Ay makalimot yan ang Hardmark Stream Coffee for Men mga sokin tigpaminaw. Ay makalimot usab sa ato ang mga kapsula, take 1 capsule 3

0: time sa ni sa Dragon Fruit Gold. Kabag usab ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede niya ipagsabay buntag hapon mga sokin tig 1 hour after meal. Basta Dragon ang imong tumaron, sigurado imong lawas baskugun.
1: Naman na pod mga suking tigpaminaw. Ang 5 ka minuto sa atong pagpanag-uban-uban, mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Dragon Fruit Plus. Ko si Isidra pada Kalumpang. Nagamit ko aning kape sa Dragon Fruit. Ang akong nakuanan aning Dragon Fruit nga maayo jud siya sa atong panglawas. Kuan jud siya sa hyper acidity, dili ka mag hyper kay patsada jud siya nya. Ang ato pong atong bowel movement pud sa regular everyday jud ka. Katong wala pa kasulay o gamit ani, palit na jud mo kay maayo jud ni siya sa atong panglawas. Magpasalamat jud kog dako ining Dragon Fruit. Basog mo continue ra jud ni siya. Magsige ra jud ni siya kay kami pun magsige pumi ani jud palit kay okay, very okay. Effective jud siya.
4: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
6: Yeah, binalbag

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Akong sugar, akong high blood, wala na. Karon nga gasigi kog inom og dragon fruit 2 times a day, buntag og hapon. Ang dragon fruit mao'y nakapatsada akong pagkuan sa akong mabuntag, makakalibang ko og maayo nya ang akong insomnia nawala po. Karon lami akong tulog bago ko ma kuan. So ang akong gi-advise ninyo, inom jume inong dragon fruit.
2: Kamusta? Pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Much more music. 98.5 Radio Time.

0: niya na ang kape na makaayos sa lawas.
1: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning kapsul. Ang ako diyong namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
2: Yes.
1: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
2: Yes.
1: Maayo gudi ay ni siya. Kay paningtun mo ko. Kinahanglan gyud nga mutilaw mo sa dragon fruit nga kape.
2: Mm-hmm.
1: Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
2: Salamat kayo.
1: Tinuod gyud na.
0: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
3: More music. 98.5 Radio Time.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

nga pangitabla kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
3: Pure energy.
2: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit
3: Go! Pure energy.
2: Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit
3: Go!
2: Na! Dragon Fruit Go!
4: All around the world, we play the hits! 98.5 Radio Dance.

0: na ang kape na makaayos sa lawas. Niabot na, finally. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin.
1: Ako si Almar Lagilies, taga Orok Alubian, Dumaguete City. Nakatilaw ko sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Kalois Diyos, ang akong paminaw din ako magsuka-suka. Mayon ng Dragon Fruit Herbal Coffee Mix.
2: Sa mga ikaw, sir, sa naminaw na to?
1: Sa naminaw karon sa mga kailan ako, mas mayo ko na eh. Palit na mo ano kay mas epektibo yun.
2: Dagang salamat, sir.
1: Dagang salamat.
3: Palumias kape, oy!
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix yan. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
4: We play the hits all around the world. 98.5 Radio Dan.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

0: Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated, Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster! Alkasi! Para always healthy, mag-Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika.
3: Nani 8.5 Radio Done.

0: True Plus.
1: William Anfone.
2: Okay.
1: Nagpuyo ko sa Manila at Bacong Negros Oriental, Philippines.
2: Yes. Mm-hmm.
1: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
2: mm-hmm,
1: nga herbal. Dili na ko daghanong istura. Mayo yun.
2: Yes.
1: Mayo, magyo, mm-hmm, mayo yun. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
2: Mm-hmm.
1: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong gistorya.
2: Mm-hmm.
1: Sulayan ninyo.
0: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Serving the world,
3: every nation, we play the hits. 98.5 Radio Dunn.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalba

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ikaw ba na isa sa mga nag-limit na sang kalamay sa lawas? Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin, bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: magiging makapagpapa-imbak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Welcome to the afternoon music jam on 98.5 Radio John.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpakabanan sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
2: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
3: Welcome Visayas Uga Mindanao.
2: Ubanin na po ninyo mga ka-dragon fruit sa 5 minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
4: Yes, welcome. Welcome mga sa kong pinaw sa ito ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Subanin kami ninyo ni Kadragon Mel. And of course, sa ito sa mga tulumanon. Sana ka din yung mga sokin sa bihanan. Bisaya sa gamin na ato sa mga sokin na nagasunod kanunay sa ito programa. Maayong adlaw ninyo ang tanan diha. Maayong adlaw usap diha, Kadragon Mel. Ay mo kalimot mga sokin, tingin pinaw. Ang inyo sa mga ubos o higala sa kahinginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Reading. O nga, nagpahigayon mga sokin, tigpahin na sa kanagani ang mga klaseng produkto para usab, maprotektahan ang ato usab, nga original, nga panglawas, sigala. Di ba, Kadragon Mel? No, kita dapat dili ang babalaka, ha, di ba? Walay ang ngayong kabalakaan. Aro usab, mapagkag o mapribisyonan ang ato usab. Mga na, higala, pinaganindot kayo kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Dako na kinisiyag tabang para sa ato ang panglawas. Ano na tayo daily supplementation, higala? Pwede nyo na sa ipagsabay, buntag o hapon ng higala, ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold. Mawag na sa naganing sakit o balatayon, sama o sa pananglitan, sa maayong sirkulasyon, sa ato sa mga dugo. Muna, importante na, pagtaas usab sa atong sugar, pagtaas usab sa atong kolesterol, pagtaas usab sa atong uric, hini higala, nindot kaayon ni nga klasis kapsula. Ato usab nga lami ang kape, nga mao ang Dragon Herbal Coffee Mix. Ang kape nga mga kaigsoonan nato nga kini ang pananglitan bitaw sa ato mga kaigsoonan nga gibawalan na sila mga sokin doktor sa pag-inom pag-inom sa pampublikong kape, di ba? Kini na gyud ang kape nga nindot kaayo. Walang pagtaas sa inyo hang sugar, no, di ba? Walang pagtaas sa inyo hang uric, walang pagtaas usab sa inyo hang kolesterol. Kini ana ang kape nga wala usab, walay palpitation, di ba? Ang Dragon Herbal Coffee Mix, purong herbal. With insulin plan, no? Og ang Dragon Masasun mga higala, dako po ni siyang papil. Labi na gyud ni nanay tatay. Doon na mo yung mga kisunan po nato nga na problema po sa ilang varicose veins, rheumatism, arthritis. Kini na gyud ang pinakanindot kayo nga klase sa haplas, di ba? Nga mao ang Dragon Body Oil or Dragon Massage Oil with Chubaki, ha, di ba? Nindot ni higala mga sokin tiwi, varicose veins, arthritis, uguban pa ni ini. Ay mo kalimot usab mga sokin tiwi, nakatuusab nga produkto nga mao ang Dr. Pungisop. Kung na problema man ato mga kaisunan sa mga minor skin disease, gamit mo sa Dr. Pungisop mga sokin tig paminaw. Doon na may mga up-up, mga buni, mga sugat na ayaw gumaling. Kanina yun ang pinakanindot kaayo. Abag usab ang Dr. Pungisop, ang ato usab ng Dr. Pungisop mga higala. Ang ato usab ng case king law, mas nindot kaayo. Kung muhamis inyong aping, hamis intero kalawasan, laikotis artista ang resulta, kinina yun inyong palitun. No, sa nagkanang butika o promosya, basta tatak, St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading. Pwede mong mutik, sigala sa atong numero sa 0950-4419-006. Balikon ko, 0950-4419-006. Muna, ikala nga ito ang contact number. Alang sa dugang kasayuran, mga sokin, tigpaminaw. Ay mong kalimot usab sa ito ang produkto, ha? Ang produkto na to nga kompleto na sa mga nutrient ingredients, kompleto na sa nagkadaang klases vitamin C. Busa alang usab sa mga may mga nagkadaang sakit og balatian. Na unsa daw ning gitawag og sakit nga dili na to matansya, di na to unsa ba? Duwa mo sa inyo mga soking doktor, ha, di ba? Aron mahatagan mo og insaktong solusyon unsa may maayo nga himuon, aron nga ato ang panglawas. Diha ninyo masayran mga sokin tigpaminaw. Now, dunay kayuhan, dunay kininiang solusyon. Aron nga ang ato sa mga panglawas, maprotektahan higala. Labi na gyud sa naganayang sakit o balatian. Ay makalimot, daily supplementation, batasan na ang pagtubar sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, basta tatak, St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, sigurado, imong lawas protektado.
2: Yes, mga suking tigpaminaw, stay healthy, stay happy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, natural, nutritious, trusted by many and available na sa tanang leading drugstore sa Visayas uga Mindanao. Ang Dragon Fruit Herbal Capsule, gikan sa kinaiyahan para sa imong kaayuhan.
1: nga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: The top hits and the latest. Top hits and the latest.
6: Madugay kinabalang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.

0: Ting sa music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5, the best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5, best music, best variety.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Wapo taya!

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!

0: Guys, alam niyo ba yung pinakaayaw ko sa lahat? Eh yung mahilig makialam. Yung papakialaman ka, yung alam mo nang nakatutok ka na sa paborito mong istasyon, tapos pipihitin pa. O hala, sige, pihitin mo radyo. Tignan lang natin kung may mahanap ka pang iba. O ano, meron ba? Kasi wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Nag-iisa lang yan eh. Kaya utang na loob, huwag mo nang pakialaman ang radyo. Please, itutok mo lang yan sa radio dyan 98.5. Gwapo taya, palok pa! Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam niyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palok pa!
1: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Dios, Oxide Bar. Radio John 98.5.
1: Much more music. 98.5 Radio John.

0: Jong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na! We play the hits all around the world. 98.5 Radio John.

0: Psst! Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: Hot. Hits. Hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

0: ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Radio 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa! Afternoon.

At balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
3: Gapo taya!
2: Wapo taya!

0: Radio Binalbagan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: Pagdating sa music,
2: hey Fonzie,
1: sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5, the best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5, best music, best variety.
0: Play the hits. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-invite, makapagpapa good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na! Much more music. 98.5

0: Ito ang tugtog ang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Tugtugin tumatap at nagpainda sa bawat madla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: All around the world, we play the hits.
3: 98.5 Radio Joy.

please. Huwag mong ilipat ang radyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat at lalong wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ang aso ko galit na galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, Radio Jan. I love you. Mwah. We play all your favorites. 98.5 Radio Jan.

0: Ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Hits. Hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

feeling makapagpapa in that the kind of beat the go makapagpapa good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. Oh, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, panukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang Radio Jan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio Jan 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio Jan anytime, anywhere. Download na!

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gabo taya!
0: Wabo taya!

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!